0: Stay for more on Prambors.
1: Dahil natupor paligid ang Macarena, dito po ang pagpadalalay din ako sa buno. Dahil natupor paligid ang Macarena, hey!